Conte para ba kondela go participate ke mo machine na so go fast na ra ba kon ba go nya star 671 ashe te ko makani di mo tu mere kabambe kana ne screen yo tola no ni raisi o ka inyo dre ka star ka o ka jota ka uro 6 o ka inya star 671 ashe star 671 ash o kwamba kwa dhiloke rambesa mbanchi ya mwisho wa ngiri 35 ire ndo tura dhakumia 45 dhakumia 45 ngora kudhana ni ngiri 35 siya antuma na tana parapa kenya star 671 ash mara iyo iyo badhano mbesa siyo baita basi enjoy si dio ni hivo sasa nasubiri mbeta rete kuwela kide kubo changamka at least ya antu bata edheka Urinya star 671 asholelia kwa simu yako angalia hizo box chukua moja usijali chukua moja ninaweza tunaweza tukakupigia tukakwambia wewe kuja upate ngombe yako upate mbuzi yako upate TV yako ama utuambie sitaki hizo vitu utuende enda kudhani mbesa cash tukudhani mbesa sia nene a value ekintu kiushindile okay.